kontakte unit la 4-5-6-4-D-D-3. Sa se limo 4-5-6-4-D-D-3. E ben servi email discipline line unit 12 asu gmail.com. Bon, sa jwenn se informasyon sa, gade pou li sou ni yon problem ki ou sav brize atansyon e pi poko resolve. Superintendent Police Ivrin Alfred ka di yo vle fe se bagay sa pou yi soti egal, dwet e pi pou yi weste konsistan. Yo ka respekte manye ba yi sipoze fet e pi yo vle yi fet bien. Yo di disipline yo ni pou adwese sa paske yi ka ende reinforce standard e pi responsabilite ou ka SP pa ofisye polis. Polis sent lisi ka enkouraje tout moun ki fe plente pou vini douvan paske unit disipline yo vle travay pou menen pou konklusyon tout ka ki poko resolve. Bon, organizasyon leba internasyonal di yo fe yo ni yon wapo la ki ka di tourist industry Saint Lucie ni potensyal pou vini pli fo pou fe travaye e pi ti biznis pli me me yo bwizen pli me si po wapo a ka identifiye kote la ni anchay moun ki pa ka travay la e pi le travay menm si yo ka travay yo ka jwenn l'ajan ki tro ba se neditan pa bon e la ni proteksyon sosyal ki limite e pi osi yo konserne di plas travay kouman ye pa sov ti biznis tourist ka jwenn anchay 3K pou asese l'ajan requirement administratif development pou travay e pi sa yo ka kwe market digital ayeloa yo ka rekomande pli me etwenman e pou proteksyon sosyal ki pli laj e pou pli me standard li ba osi asistan pou ende ti biznis profite e pi fe transisyon pou pli gwan operasyon wapwa ka moutwe policy tourist sipoze enkouraje profitman ekonomi pou ni pli me travay kote ou ka jwenn employment tous les jours ou pa bwizen antwe sorti et pi pou business pli sustainable pou travay et pi aussi pou se business la ça c'était wapwa pou bon matin le bon vie di gonwaye

0: pepe men, this is Spam Boss. Yelma, yelma.
1: Ok. Sa se business Spam.
2: Mon ki a bel bose pou. Bon, se ki si eten sa, ou chanje. Bo fam. Bo fam jan. Ki te trape fizi we do to alene ki pase. E pi gayga, gayga, kwen nan la, gayga, gayga, gayga. Yo te vwe dis lane la jol. E sou sav, y soti do jodi a apwe set lane yo bay parol. Kwa y soti do la, yo mette do. Kwesyon se, esu kwen se te yon nwe ki te choyan blan. Esu kwen moun sa la te ha soti do. Po Joz, se kon sa yon la te, nou ni pou aksepte, nou pa sa chanje. Mwen ni fufile, mwen pa kakoud li.

Lo ka gade tout patou bo chime, yo ka vant tout kalite had madras, oui. Had jak ve depi sakten trepe, tout ke se kalite bagay sa la kwa, mwa heritage ke yol ka vini, yo tout la ka fe tout se kalite bagay sa la. Me yo pa kote ke yol la.